ya ganja ni baskili uye le muva tata mi engithi khalimba zobali ni hey wishi wishi pandili uya ganja ni baskili uye le muva tata mi engithi khalimba zobali ni hey hey ayisuku yang

0: man. Pethi mali yemboza.
1: Aibo, eh.
0: Ayisuka man, oza.
1: Uthini?
0: Uzozokhazela wena.
1: Suka man.
0: Eh, ayisuka uyang Jova.
1: Ay,
0: uphethi mali yemboza.
1: Ay,
0: ayisuka man, oza.
1: Ay, wena.
0: Uzokhazela wena. Kupizi,
1: phumanga
0: esini bo. Ayi, kwespan hamba kanjani?
1: Suka
0: khali ingane zithu nemali mali ngizona abantwana abalimba.
1: Ayi,
0: kupizi, phumanga esipiti.
1: Ayi,
0: kwespan hamba kanjani?
1: Bathini
0: ingane zithu nemali mali.